0: mini khet wang nai kya pas lagin kam khai ka busek sud din 110 din
1: busek mun invest khai na
0: tin kani khai mani pas lag bo ang bon sang nang busek invest khai na der lak moto bo invest khai kina pas lag income khai bo tak le bo khai ni ho sim khai ni
1: 13 lakh bin ba hanya pocket of 5
0: khai net income ka ang aw hising sosaro ang bin arthik sar chol lung kha mani jin yak mya phang pas kha sama tama bara se bo as phal kha
1: Kemudian keserang kan, ke kunjini panje, om hai rang riri orang, apa kiri, ke tong mana tu?
0: Angkak anu mesra sengkak apa no? Sengkak ini,